0: Agan na.
1: Ganun na.
0: Sa padulo dong, La Doris.
1: Guray na mo kaya ang wasam.
0: Guray ako ka pala, masam?
1: Aga pala, ito sa etyo eh.
0: Wah, majaan ito kumaki ito, Mercedes. Mwaka kaya dyan lang na pamabuswa. Ay, pajani. Sama na to akuro.
1: Eh, bari di?
0: Ay, pajani. Nyejawi ito kuro, tidak pasaruh kami mata. Ikusin.
1: Agapin ka.
0: Eh, kiti, akibat toko. Perkenalkan ya, deh, bu.